0: Kuya Rod. Balita ko sa TAPS ka na nag-aaral noon pa. So may ask, do you recommend TAPS as well?
1: Yes, Rona. I highly recommend TAPS to anybody. If you want quality education that has been proven by many TAPSians, enroll na kayo sa TAPS. Not just the high standard in education, but even the way that the administrators manage the school. It's amazing.
0: What do you mean by that?
1: The admin and the staff are always there to assist promptly on anything that parents or students need. Hindi sila yung tipong laging wala sa office, and they always make fair action or decision on any issue that arises.
0: Cool! Nakakatawa ang ganyan! At nagbago na talaga ang panahon. Pati pamamaraan sa pagtuturo, dapat susunod din talaga sa modernong pamamaraan.
1: Oo nga po. Ang TAPS ay sumusunod sa tamang estratehiya para sa mga millennials, Gen Z, at maging sa Gen Alpha kung tawagin. It will be a good call to be a TAPSian. To the parents out there, don't just turn a blind eye on the reality na nagbabago na ang lahat. You must invest for a brighter future of your kids.
0: Thanks, Kuya Rod, for sharing.
1: You're welcome.
2: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
3: Ate, muntik akong sinali ni ma'am sa contest sa mat.
4: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
3: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
4: Eh, yun lang.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.

0: Pare, alam mo bang shot ako dati ang nanay mo? At sasabihin ko sa'yo saan kami unang nag-date.
1: Nagbabatawa po kayo eh.
0: Totoo ang sinasabi ko. Makinig kang mabuti. Sikretong malupit to.
1: Kumigil na nga kayo, tay. Lasing na kayo. Tatay talaga, oh.
0: Ah eh, yun lang.
2: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. Taps Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.

0: Congratulations, TAP Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAP Santiago Campus. Congratulations, TAP Santiago!
1: Alam nyo ba na ang TAPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TAPS sa susunod na school year, subukan nyo at nang mapatunayan.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024,

0: itinanghal din ang Tops Ilagan bilang best performing private elementary school in Ilagan City, dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tops Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tops Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tops Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tops Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Alam niyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TAPS, and no other school does it better.
2: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo.
3: Oh, ano sinabi mo?
2: Sinabi ko ang totoo. Carpenter.
3: Eh anak, hindi naman ako carpentero eh. Sa talyer ako.
2: Kaya nga tay, carpenter. Carpenter.
3: Ah eh, yun lang. O nga no.

0: ba't gabi ka na, ha?
1: Pasensya na, love. Nag-aya kasi mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
0: Ay, pastilan ginoo ka? Giatay, oy. Lasing ka, no?
1: Hindi, no.
0: Naunsa ka naman, oy. Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
1: Ay, yun lang.

0: TAPS is not just high-tech. TAPS is not just well-known. TAPS is not just on top because of its name. Frankly, TAPS' two best assets are the intelligent, young, and courageous administrators who are full-time in managing the whole TAPS system. The administrators who are determined to give the best to the kids. Secondly, the young and competent teachers who are smart and intelligent enough to deliver the highest possible quality of education to our students. TAPS believes in the formula: effective teachers plus competent administrators plus relevant technology plus appropriate strategy is equal to quality education. Be smarter. Be a TAPSian.
1: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah.
2: Ayos ah.
3: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
1: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
3: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
3: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
1: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak niyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
4: Pare, hanggang ngayon ba naman, naghanap ka ng lumipad na yero sa kapitbahay natin? Tagal nang natapos ang bagyo ah.
5: Hindi pare, yung misis ko kasi, mula nung bagyo, di pa bumabalik. Baka sakaling magbago ang isip eh, at bumalik na sa akin. Mahal, bumalik ka na.
6: Wala nang bagyo.
4: Ah eh, yun lang.

0: Alam niyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Ang mga teachers sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
2: Ba't ang aga mong umuwi? Diba, sahod din nyo mamaya?
3: Bukas na lang ako magsasahod. Andun na kasi nakapila yung mga naniningil ng mga pautang.
2: Ah eh, yun lang.
4: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: the best things in life are free naman. So, the free senior high education in TAPS is the best. Oo naman, hindi yan free sa kung saan sa ang school lang. Free yan ng TAPS. Free yan na may kalakip na QualiTAPS education. Thank you!
1: Bobong, lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
2: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
1: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
2: Edi, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
1: Ah, eh, yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leia, your student broadcaster.
1: Ba't may pasaka, anak?
2: Nakipag-away po ako.
1: Astig! Sino kinaaway mo?
2: Si Tomas po, yung tambay sa tindahan.
1: Tara, respakan natin.
2: Huwag na, Dad. Kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.

0: your eyes.
1: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!

0: Alam niyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio.

Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quali TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.

0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Maaari pang makita kita muli bago matapos ang lahat ng ito. Saglit lang.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TACS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TACS Radio.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Dreams would be much sweeter if you consider TAPS radio in the background during nighttime. During nighttime.
2: Baby, I need your love right now. And I want
1: TAPS radio, play the best of mellow songs.
2: My

0: News. Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Hey! Hey!

0: ilalim ng iniisip mo?
1: Na naginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
0: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
1: Angge, ako kasi yung nanalo.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Pinoy Classic.
1: Sa bawat yugto ng buhay, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang ay may bulag.

0: 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Time check. It's now 6:05. Kamusta po yung mga Monday na Monday? Mainit ang ulo. Yun, oh. Oh, mainit ang ulo nyo ng Lunes na Lunes! Good luck sa buong linggo! Mainit din daw usually ulo mo sa buong linggo kapag Monday pa lang mainit na ulo mo. Kaya pag mag-init ng ulo, dapat ay Saturday, Friday. Ganaw! Huwag sa unang araw ng... unang araw. Although in reality, ang unang araw sa linggo ay Sunday. Yan. The first day of the week is Sunday, ayon sa ating akademya. Pero unang araw ng pasukan ay Lunit. Lunit! Kapag ikaw ay mainit ang ulo sa Lunit na Lunit, alam na this, alam na that. All throughout the week, you will experience the same... the same hotness. Hotness. Hotness talaga.
1: Panaad mo sa kanyang mukha.
0: Ay nako, kamusta naman po yung mga estudyante na papasok ngayong Lunit? Asais ng July. Kamusta po yung mga namumulubi na mga magulang?
1: Ang sagot niya ay lumang-luma.
0: Okay lang po yan. Maski mamulubi tayo, basta importante anak natin pumapasok sa paaralan, di ba? Okay lang naman mamumulubi, di ba? Basta importante mapupunta yung inyong kaunting salapi para sa kinabukasan ng ating mga anak.
1: Nadaan.
0: Yung tipong mamulubi ka sa iyong kapitbahay, mamulubi ka sa iyong kamag-ana, mamulubi ka sa inyong mga magulang, para lamang makahingi ng konting tulong para makapag-aral ang inyong mga anak. At hopefully, makapagtapos ng pag-aaral. At hopefully, kapag makapagtapos sa pag-aaral ay hopefully, makahanap ng maayos na trabaho. At kapag makahanap ng maayos na trabaho ay hopefully, makatulong sa kanyang mga magulang o pamilya. At hopefully, may ahon sa kahirapan ang kanyang pamilya. You know. Di wow. Ganun naman lahat ang dream ng bawat pamilya, bawat nanay sa kanilang mga anak. Bibihira lang yung nanay at saka tatay na sasabihin niya na, mag-aral ka para sa iyong sarili kasi kami kaya na naman namin. Hindi mo kailangan kaming tulungan. Basta importante, gusto namin makapagtapos ka at magkaroon ka ng maayos na buhay. Oy! Yun lang naman, di ba? Di ba nakaka-relate ba ang mga magulang? Pero pag hindi yan nangyari, pag hindi nangyari yung sinasabi ko kanina na hopefully, alam nyo na kung anong kalalagyan natin. Hindi pa nag-aaral yung, hindi pa nakapagtapos yung inyong mga anak ay may anak na rin. Yan. O dili kaya hindi nakapagtapos sa inyong pag-aaral ang inyong mga anak dahil nabarkada. Ganon. Ang lagay ay aray.

Estudyante, wag naman yung kamuhat May makapasa o hindi. Ano man ang gagawin, bahala na bukas, bahala na si Batman. Mag-aral naman kayo, uy, para sa kinabukasan nyo din yan. Okay, Doki? Maganda umaga sa lahat po na nakikinig ngayon. Kayo'y nakikinig sa 107.1 and 107.9. Tops Radio, Real Radio!

Minsan eh, kung laki ka sa layaw eh, mahirap ka rin disiplinahan. Nakaw! Sa mga laki sa layaw dyan, oy! Gisay! At mga nakikinig ngayon sa Tops Radio, abangan ang mga nagbabagang balita. Headline lang tayo mamaya ha, titinan lang natin yung mga headline. Tapos pipiliin lang natin kung ano ang babasahin natin. Yung hindi tayo masyadong mabadrip. Lunit na lunit. Magandang umaga sa lahat po naman nakikinig. Uy, good morning pala kila Doc Ray dyan sa Borlan, Palawan. Magandang umaga sa mga taga Luyang Bayombong. Kila Papang, kila Mamang, magandang morning. At siyempre magandang umaga na rin ang aking pagbati sa lahat ng mga nakikinig ng Tops Radio sa Ilagan City. Mga nakikinig sa karatig bayan ng Ilagan City. Napapakinggan tayo sa Tumawini ha. At siyempre magandang umaga sa mga nakikinig sa Tops Radio Rojas. You know. 107.9. Magandang umaga sa mga nakikinig din dito sa Santiago City. Sa mga nakikinig din dito sa Alicia City. You know. Alicia City. Magandang umaga sa lahat po ng mga magulang, mga estudyante na maaga nagising kasi Lunes. May flag raising ceremony. Ingat-ingat lang sa pagda-drive, ha? Everybody is in a hurry. Lahat nagmamadali. Kaya konting kalma, kalma-kalma lang. Mas mahirap na yung ma-involve ka sa aksidente kesa naman mas maganda na yung ma-late kesa naman ma-involve ka sa aksidente. Oo, mas maganda. Agahan na lang yung alis sa bahay. Alam nyo namang malayo pupuntahan nyo, edi alis kayo ng maaga. Ganun lang yo! Diba? Maalala ko tuloy yung isang teacher, sabi niya sa akin, bakit ka laging late? Sabi niya, kasi po medyo malayo sa amin. Eh kung malayo sa inyo, edi simple lang, kailangan mo maaga, umalis na maaga. Yun lang yun. Yun nga malapit eh, kalapit-lapit eh, walking distance lang mula sa trabaho eh, nalilate. Nalilate din eh. Kaya kung wala ka talagang interest na pumasok na maaga, wala talaga, ano ka ba? Ano ba? Ready na sa headline? Mamaya mag-headline tayo. Tingnan lang natin kung ano ang mangyayari ngayong araw. And then, ano lang tayo? Konting ano lang, konting headline at saka detalye ng balita. Piliin na lang natin. Aki-daki! Sa lahat ng mga mahilig mambas! Lalo na kung patay gutom! Agtal na!

0: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. Taps Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
1: Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Senado, sisimulan na daw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Gatchalian, hinimok ang mga kababayan natin na tutukan daw ang streaming na hearing. Ayoko nga. Ay, nako. 12 years old bilang edad ng criminal liability, kailangan daw aralin mabuti. Sabi na lang ilang mga grupo. 12 years old. Grade 7, ganyan. Grade 6, grade 7. Kapag ba sila ay nakagawa ng karumal-dumal na krimen, ay may criminal liability ba? Pag-aralan daw mabuti. Baka naman kasi masyadong bata daw. Kung ako siguro opinion na kaagad. Gusto ko maski 12 years old meron na silang iniisip na criminal liability. Kasambahay arestado matapos nakawan umano ng 3.9 million na halaga ng alahas ang kanyang amo. Oy. Kaya nga ayaw ko kumuha ng kasama sa bahay na stay in. Baka kasi alam mo 'yon. Mahirap na magtiwala ngayon, guys. Years old na estudyante sugatan ng pagsasaksakin ng 5 kabataan. Grabe, ha? Talaga naman na hayop talaga ang ilang mga kabataan ngayon. At ito, mas interesting kesa sa Senado. mas gusto ko itong basahin kesa sa nangyayari sa Senado. Mister! Nabisto umano ang misis na pulis din na may kasamang lalaki sa kwarto na isang pulis din! Babasahin natin mamaya yan. Makikichismis tayo.

at ngayon sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Dito tayo, formal nang sisimulan ngayong araw, July 6 ng Senado na umupo bilang impeachment court ang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Si Duterte ang kauna-unahang vice-presidente sa kasaysayan ng Pilipinas na haharap sa impeachment trial. Haharapin niya ang 4 na articles of impeachment kung saan batay sa rules ng Senado na kapag sa isang articles of impeachment lang ay convicted na ang isang respondent siguro to, ay hindi na ipagpapatuloy ang botohan sa iba pang mga reklamo. Sa madaling sabi, kailangan lang ma-convict sa isang impeachment articles ang isang nasasakdal para matanggal siya sa puwesto. Kabilang sa mga paratang laban sa ikalawang pangulo, ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, alegasyon ng panunuhol at umano'y pagbabanta laban kay Pangulong Marcos, First Lady Liza at dating House Speaker Martin Romualdez. Isa sa gawang paglilitis mula ngayong araw hanggang Miyerkules alas 2 ng hapon. Ay mamayang alas 2 pa pala. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian na isang presiding o na siyang presiding officer ng impeachment court, akala ko ba si Cheese Escudero. Ang unang araw ay ilalaan sa preliminary proceedings kabilang ang pagbibigay ng opening statements ng prosecution at depensa. Sa ikalawang araw naman, inaasahang sisimulan ang pagpapatawag ng mga testigo at pagpresenta ng ebidensya. Inaasahang magsisimula ang pagdinig ng mga testigo sa July 7 at July 8 bukas. Maliban dito kinuwestiyon rin ang pagiging presiding officer ni Gatchalian dahil hindi siya abogado. Ngunit iginiit niya na nakasaad sa rules ng mataas na kapulungan na ang Senate President ang dapat umupo sa naturang posisyon. Kabilang sa mga napag-usapan sa caucus ng senador ang issue ng BIR box na naglalaman ng tax records ni Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manases Carpio na posibleng maging bahagi ng ebidensya sa kaso. Samantala, giniit ni Senator Pamphilo Ping Lacson na pagkakataon ito para magkaisa ang Senado sa kabila ng pagkakaiba ng pananaw at dapat manatiling maayos ang diskusyon sa loob ng impeachment court. Ay nako, kanya-kanya.

Live streaming ng Senate impeachment trial ngayong araw. Hintayin ko na lang kung may headline sa mga susunod na mga araw. Iinit lang ang bumbunan mo dyan, walang kwenta. Samantala, ito naman! Malala ko nga pala, di ba sinasabi nila ay aarestohin daw si Marcoleta? Kung aarestohin si Marcoleta, sino ang pambato ng mga Duterte sa Senado? Andyan pa si ano, si Cayetano. Andyan pa si Cayetano Pia. Yan. Sino pa ba, ha? Wala si Jinggoy. Sino pa ba? Sige. Hintayin na lang natin kung ano ang ganap sa mga susunod na mga araw. Ito naman. Ito oh. Mag-ingat kayo, ha. Sa mga nagha-hire ng yaya na hindi kilala. Kung sino ang kanilang mga iha-hire na yaya o katulong. Oh, mag-ingat po. Maski pa maipakulong nyo yan. Maski pa mahuhuli nyo yan. Stress na ituring kung ang iyong mga kagamitan ay kinuha ng iyong yaya o katulong. Kaya mag-ingat, ha. Sa kulungan ng bagsak ng isang 28 years old na kasambahay, matapos niyang pagnakawan umano ang kanyang amo ng mga alahas na nagkakahalaga ng mahigit 3.9 million sa Quezon City. Ayon sa ulat, dinala sa Eastwood Police Station ang suspect matapos ereklamo ng pagnanakaw sa Barangay Ugong Norte kung saan siya nagtatrabaho. Natuklasan ng biktima ang pagnanakaw nitong Miyerkules. Yun o. Sabi ng sabi ni Police Lieutenant Colonel Maria Rosario Calusor, commander ng Eastwood Police Station. Sabi niya o, habang chinecheck ng may-ari yung kanyang mga alahas, napansin niya na maraming nawawala sa kanyang mga alahas. Tinawag niya ngayon yung kanyang kasambahay. Ito na yung suspect. Tinanong na may mga nawawala o sinabi na may mga nawawala siyang mga alahas. At inamin naman kaagad ng suspect na siya ang kumuha sa alahas. Gayon man, hindi pa nababawi ang anumang nawawalang mga alahas. Lumabas sa investigasyon na posibleng dinala ng mga ito ang ano daw, dinala ang mga ito ng suspect sa Cubao nang mag-day off siya noong June 20. Tinungo umano ng pulisya ang bahay pero wala silang inabutan. Sinampahan ng reklamong qualified theft ang suspect na itinanggi na ang krimen. Oy. Oh, yeah. Bago ang insidente, nagkaroon ng pag-uusap ang pulisya sa mga kasambahay na at security guard ng isang subdivision para paalalahanan sila tungkol sa iba't ibang modus. Mga misis, mga mister, mag-ingat ng todo sa mga kinukuhang mga kasama sa bahay. Lalong-lalo na pag hindi nyo kilala. Yan. Naku, matagal ko nang gusto magkaroon ng stay-in na ano. Wala kaming mahanap na mapagkakatiwalaan pa. Diyos ko, ang dami-dami nagkalat na mahahalagang bagay sa aming tahanan, munting tahanan. Ayoko namang umabot na meron kang idedemandang katulong dahil lang sa, alam mo yun,
Tapos kung meron kang kasama sa bahay, kailangan nakatago din lahat. Samantala ito pa. Daming nangyayaring ganito. Dami-daming ganito. Nagtamo ng mga sugat ang isang 13 years old na estudyante matapos siyang makursunadahan umano ng limang kabataan sa barangay Daniel Fajardo, Las Piñas City. Ang kanyang 15 years old na kasamahan muntik namang napuruhan. Sa ulat sa media, mapapanood ang takbuhan ng mga menor de edad Huwebes ng gabi habang nakabuntot sa kanila ang pulisya. Nanaksak na pala ang grupo ng kabataan ng isang grade 8 student na nagpapagaling na sa ospital. Sinabi ng pulisya na tinangkarin ng grupo na saksakin ang 15 years old na grade 10 student na kasama ng biktima. Ayon sa investigasyon ng pulisya, lumalabas. Lumabas ng Las Piñas National High School ang dalawang biktima matapos ang klase upang bumili ng inumin. Hanggang sa bigla na lamang umanong ng gulo ang limang children in conflict with the law na humantong sa pag-unday ng saksak sa dalawang biktima. Nahuli ng pulisya ang apat na estudyante na kasalukuyang nasa bahay pag-asa. Nakatakas naman ang ikalima na tukoy na ng otoridad. Nahaharap ang mga estudyante sa reklamong attempted murder at frustrated murder. Ayon sa kanila, tapos na ang school hours nang maganap ang gulo sa labas ng campus. Nagkikipag-ugnayan na rin ang eskwelahan sa mga kaanak ng mga biktima. Nagpaalala ang mga pamunuan ng eskwelahan na makibahagi. Baka ibig niya sabihin ay makikipag-kooperasyon sa investigasyon na gagawin. Ang init ng ulo ng mga kabataan ngayon, my God! Kaya yung mga paaralan siguro kailangan bumili ng hindi lang basta metal detector, ha? Ang binili namin ay ibabalita ko na lang din. Bumili kami ng walk-through. Diba alam niyo yung drive-through? Ganyan. Ito naman, walk-through. Parang isang pintuan. Meron sa taas, meron sa left, meron sa right. Para siyang pintuan. Doon ka dadaan. Kapag merong metal na nakakabit sa iyong katawan, ay tutunog at mag-alarm. Yung walk-through na metal detector, yan na ang kailangan natin ngayon. Kasi nga, dahil sa ganyang mga nangyayari sa mga paaralan, yan. Sa TAPS Sterling Campus, magkakaroon ng ganyan darating sa mga susunod na mga araw. Ganon din dito sa main campus. Ganon din sa TAPS Santiago Campus. Ganon din sa TAPS Rojas Campus. At ganyan din sa TAPS Ilagan Campus. Magkakaroon tayo ng walk-through na metal detector para mas mabilis ang pag-check sa gate. Kasi kung isa-isahin mo bawat estudyante na kapkapan, medyo mahirap din yan. Kaya ang ginawa po namin ay minabuti po namin bumili ng walk-through metal detector. Kaya sa mga susunod na mga araw ay darating po yan. Galing po kasi sa ibang bansa. Sa ibang bansa na tayo bumili, guys. Kasi alam nyo ba na ang presyohan dito sa Pilipinas ay nasa
discounted ay nasa 98,000 pesos. 98,000 pesos? Oh, eh sa ibang bansa eh, halos kalahati ang matitipid mo. Kaya sa ibang bansa tayo bumili para sa ating walkthrough metal detector. Ito ay pagdadagdag ng another layer ng seguridad sa ating school campus. You know, yan po ang update para po sa inyo. Maliban po sa, siyempre, random check pa rin sa mga estudyante sa kanilang mga bags, eh, unahan na natin ng medyo mas mabilis na paraan sa pamamagitan ng pag-install ng walkthrough metal detector. Ay nako, dami naming mga ginagawa ngayon na ibang mga measures, karagdagang mga measures para magkaroon ng karagdagang seguridad para sa lahat ng ating mga estudyante. Sabi nga po nung isang paskile, kailangan daw todo bantay ang mga estudyante dahil buhay ang nakasalalay. Ito na ang mas masarap panoorin at pakinggan. Mister, nabisto umano na Mrs. na pulis din na may kasamang lalaki sa kwarto na isa ring pulis. Atulis? ano yan? Tiki man lang. Nahaharap sa reklamong kriminal at administratibo ang dalawang pulis, isang lalaki at isang babae sa Police Regional Office Caraga dahil sa pagkakaroon nila ng relasyon kahit na mayroon na silang kanya-kanyang misis. Uy. Ayon sa report, sinabing nahaharap sa reklamong adultery at misconduct makaraang mabisto ng mister ng policewoman na kasama ng huli ang lalaking pulis habang nasa loob ng isang inupahang kwarto nitong Miyerkules sa Butuan City. Binigyan din ng PRO 13 na hindi nito kukonsintihin o palalampasin ang anumang gawaing sumisira sa kasagraduhan ng kasal at sa pamilya. Ay, talaga ba? Tiniyak naman ni PRO 13 Director Brigadier General Marical Mariano sa publiko na magiging patas at transparent sa kaso ng dalawang pulis na naaktuhan. Anya, walang special na pagtrato o konsiderasyon ang ibibigay sa mga sangkot na tauhan at haharap sila sa kaukulang kasong kriminal at administratibo kabilang ang posibleng pagtanggal sa serbisyo kung mapatunayan na o kung mapatunayang may pananagutan. Ay, pareho na pala silang may asawa. Pero ayun, nagkatikiman. Ang ano nga naman, ang ano nga naman

0: natukso lang. Kayo, met. Natukso lang yung dalawang pulis. Nagkatitigan. Nagkatitigan at nagkasulyapan ang kanilang mga mata. At nagtagpo ang kanilang mga mata. Ayun! Eh di wow. Kaya lang eh medyo mas matinik din si pulis na mister nung babae.
1: At ito hindi man.
0: Eh di yun.
1: Pagkatpagbibig ko.
0: Yan muna ang ating mga nagbabagang balita mula sa 107.1 and 107.9 Tops Radio Real Radio sa pamamagitan ng inyong tagapagbalita, DJ No Name. Babalik ako para sa mga ibang mga announcement. Standby.
2: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
3: The long wait is over. Finally. Here is DJ No Name on 107.1 Taps Radio.
0: Oras na po natin, 6:55. Kayo'y nakikinig sa 107.1 and 107.9 Taps Radio Real Radio.

atleta sa Palarong Bayan 2026. I-enjoy nyo lang ang inyong mga laro. Yung mga scholars ni Doc Mike na mga estudyante. Sige, galingan nyo! I want to break free. Good luck sa mga practice-practice na, ha? At siyempre, ang aking announcement ay doon sa mga hindi pa po nakapagpa-picture para sa kanilang mga ID. Abangan nyo kung kailan po magkakaroon ng Abangan nyo kung meron pang schedule na ibibigay para doon sa mga hindi nakapunta sa pictorial. Okay-dokay? Samantala, gusto ko lang i-announce ulit na lahat ng incoming grade 11 dito sa Taps Alicia ay doon gagamit ng classroom sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Bagong classroom sa aming bagong building sa bagong campus. Sa mga gustong humabol, pwede pang humabol, grade 11. Libre naman po ang tuition fee, lalong-lalo na sa mga galing ng public school. Automatic po yan. Kapag kayo naman ay galing sa private school, may mga document lang po kayong kailangan. Pero madalas sa madalas ay mga free ang inyong mga tuition fee. Okay, Doki? Ay, nako. Magandang umaga sa mga nakasalubong namin dyan sa SM kahapon. Nandiyan kami sa SM kahapon. Wala lang, nagpagupit lang. Nagpagupit lang tapos nag-drive ng hammer. Naloloobat na kasi yung battery ng aking hammer. Kaya kailangan na i-drive. Pero bago i-drive, siyempre nag-car wash muna. Ganda umaga sa mga nakasalubong namin. Yung iba bumabati pero hindi ko sila kilala. Malay ko po kung anong campus po kayo. Maraming salamat. Good morning. At Avisala Esma sa laging mga nakangiti at tumitingin. Ewan ko kung ano ang naalala nila. Baka yung very organized. Akala mo kilala ka nila, tapos akala mo friend mo, no? Ang nasiisip pala nila e very organized. Magandang umaga kay Ate Che, magandang umaga kay Doc Ray, magandang umaga kay Ava and Raya at kay Ate Kay. At siyempre si Doc Joshua, magandang umaga. Magandang umaga din kay sa aking mga brothers. Si Brother Mark, good morning. Magandang umaga din kay Brother Dominic. Magandang umaga sa inyo. At kay Sister Belle at saka kay Sister Jaja. Diyan sa Luyang. Magandang morning. At gusto ko rin po batiin lahat po ng mga administrators ng Taps Santiago, Taps Ilagan, Taps Rojas, Taps Kawayan, Taps Alicia, Taps Solano. Magandang morning po sa inyong lahat. Ito pa. Sa mga nagpapaaral sa Taps. Ito na. Available na po ang textbooks. Una niyong napakinggan sa Taps Radio. Available na po yung mga textbooks na para sa susunod na school year. Medyo malayo-layo pa yung ating pasukan, Dikad. Ang pasukan natin ay isang buwan pa. One, two, three, four. 4 weeks pa bago tayo magpasukan, pero meron na po yung mga textbooks ng mga estudyante namin. So, if you have time, maybe you can drop by and get your textbooks dito po sa aming campus. Okay? Sa ibang mga campuses, abang-abangan nyo lang yung announcement. Okay? Para po makuha ninyo ang inyong mga textbooks. Yung mga textbooks nyo, ha, ayos-ayusin nyo rin. Medyo balutan nyo, ganyan. Tapos yung bag nyo, i-ready nyo na. Bawal bumili ng bag na may trolley, ganyan. Yung dapat yung naka-backpack lang. Yung nilalagay lang sa likod, ganyan. Bawal ang may trolley.

0: lalo na sa grade 1 hanggang grade 10, bawal! No! Ang may trolley lang na maliliit na trolley ay ang aming K1 nursery, ganyan. Nursery, K1, and K2. Sila yung pwedeng magdala ng trolley kasi hindi naman makakabuhat yung mga yan maski maliit na bag. Alam mo yung tipong yung size nila ay parang matutumba kung lalagyan mo ng, isasabitan mo ng backpack. Yung halos sasabit na yung backpack sa lupa. kaya sila lang yung pwedeng may trolley pero yung maliliit lang ha, huwag yung malalaki. Yung iba naman kasi sa inyo, lahat na lang parang tipong bumabiyahe sa Hong Kong Okay, Daki? Classmate, magpapaalam ako na maaga kasi nga may pa ako, ongoing pa rin ang aming construction sa aming bagong building. At alam nyo naman, ako ang foreman, kaya naku, grabe na ito, grabe na talaga. Daming trabaho guys, pero kakayanin ko to, kapit lang. Kapit lang. Maraming salamat po sa inyo, bye-bye! Ito si DJ No Name, tuloy lamang ang pagtutok sa 107.1 and 107.9, Tops Radio Real Radio. Ay, ito pa pala. Oy, sorry, nakalimutan ko. Meron po kaming bagong DJ! May bago kaming DJ, guys. Abangan nyo, mamayang alas 8, mapapakinggan nyo sa Tops Radio. Bagong DJ. Alam nyo na kung anong pangalan. Siya si DJ Max. Nakita mo na ba yung bagong DJ, Mr. M?
1: Hindi pa no name.
0: Hindi mo pa nakita?
1: Sabi daw ni Kuya Guard doon, parang Yakult lang din daw. Yan yung sabi niya.
0: Grabe ka naman.
1: Legit.
0: Hindi.
1: Yun yung sabi niya.
0: Hindi.
1: Yung height daw.
0: Ah, hindi. Matangkad yun.
1: Ha?
0: Matangkad yun.
1: Parang Yakult daw ang height niya.
0: Namalikmata na naman si Guard.
1: Si Kuya, kalimutan ko na pangalan niya.
0: Ano pangalan ni Guard? De, mas matangkad yun.
1: Mas matangkad ba yun?
0: Mas matangkad kesa kay Yakult.
1: Mga 1 centimeter.
0: Hindi, mga 4 inches siguro ang tangkad niya kay Yakult. Matangkad yun.
1: Okay.
0: At saka si Yakult, bading-badingan eh.
1: Yun ang bunga dyan nung, alam mo nung nag-charge
0: hindi,
1: ako.
0: Ito hindi.
1: Nung nag-charge ako doon, no name.
0: Sabi niya, may bagong DJ.
1: Oy, may bagong DJ, sir. Nakita mo ba? Hindi ko nakakuan. Nakakita.
0: Siya si DJ Max.
1: DJ Max.
0: Dati na po siyang DJ ng 10 taon.
1: Oy,
0: pero,
1: tagal na din ah.
0: Pero ito, makakasama na natin sa Tops Radio. Tagal ko na naghihintay ng DJ na, alam mo yon, after ni DJ Marikit.
1: Uh-huh.
0: Pero ngayon lang ulit tayo meron. Yan. Ang kanyang station ay sa Top Santiago, kaya ihuhook up natin mamaya ang Top Santiago. So, Top Santiago, kami naman ang maghuhook up sa inyo. Sa mga campuses natin, kami naman ang mag-hook up sa Top Santiago. Ayos-ayosin nyo na ang internet nyo. para mapakinggan natin si DJ Max.
1: Yes.
0: Alam ko saan siya galing?
1: Saan?
0: Sa... basta abangan nyo na lang.
1: Okay.
0: Okay-dokey.
1: What? Ayaw ba sabihin?
0: 97.7 Mix FM.
1: Ay, Mix FM. Kaya pala
0: galing
1: Max.
0: Siya dun. Galing. Okay. 97.7 Mix FM. Yun. Galing siya dun. Ang last na duty niya dun ay nung December nung nakaraang taon.
1: Ang tagal na din ha.
0: Yan. Di makakasama na natin ngayon. Abangan nyo ha.
1: Yes.
0: DJ Max. Max. So far, in-interview ko sa radyo noong Friday yata yun.
1: Last week.
0: In-interview ko sa radyo at nag-on-air kami sa Tops Radio Santiago. So far, hindi naman siya nagpapalaki ng boses.
1: Oh.
0: Ah, hindi kaya tulad nung kilala ko na wala siyang ginawa kundi mag-modulate. So far hindi naman siya nagpapalaki ng boses.
1: Okay.
0: Parang ano lang din, parang Yakult lang din.
1: Natural.
0: Natural voice. Tingnan natin mamaya kung magiging natural voice ba o baka biglang mag-modulate.
1: Okay.
0: Okidoki.
1: Yes.
0: Abangan nyo si DJ Max mamayang alas 8 ng umaga. Makakasama nyo na yan mula Lunes hanggang mga Friday or Saturday.
1: Friday.
0: Kidaki, hanggang Saturday may pasok siya.
1: Half day ng Saturday.
0: May pasok siya. Yan. May bagong DJ na kayo at mga times 10 ang kagwapuhan kaysa kay Yakult.
1: Oy.
0: 10 paligo. 10 paligo. Ang lamang niya kay Yakult. Yeah. Abangan niya. Okidoki.
1: Okidoki.
0: Mamayang alas 8, salubungin niya si DJ
1: Max.
0: Max. Maraming salamat po sa inyo. Kami magpapaalam na, kasama ko si Mr. M at ito naman si DJ Norem. Bye-bye. Yes.
1: Bye-bye.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Uy, bagong smartphone. Astig mo, pre.
2: Oo, tagal ko na rin ito pinagtrabahuan.
1: Ah, ganun ba? Saan ka na ba nagtatrabaho ngayon?
2: Diyan sa kapitbahay namin. Yung si Auntie Sophie. Kilala mo rin yun.
1: Yun lang.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak niyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
3: Ang lakas-lakas mong kumain, pero hindi ka mautusan. Ang kapal mo!
4: Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo? Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy?
5: Umayos ka, Nay! Huwag ganyan!
6: Ah, yun lang!